0: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayin na ako rin makopya na kita ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayin na ko.
0: Iyeng nakikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayin na kyo?
1: O, irin na kyo. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
0: O tapat ka piyo. Iyeng sila, harap pagawatan ko. Piyo ko rugyat, mingilah di ko ngayon tawan di. Da, harap ka tilan.
1: Is, no, makasusa intan na po handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kailah ko na dah. Malas ko so, na mangintang kinchin lang.
1: Malas. O, malas na po. Magkinang na po radio. Kaninga WFM. Harap po nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaninga WFM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Kapisan ang usapan, benetiman ko pulang busa ti taruputan ko ngayong tawan, mantak tada ubay nak ya. Doon na pada manam tulan ka enam, taong 2002 na pada manam pinalabos man tadi ti dakopisan, mangingintong taon Malaysia, mantak iti dapat watas ponong kayo dan sikin. Mantak iti watas sa tukeningaw ka, soban bay na ay sarasam sa sadapan, meninggarod may paitangus isa duwa na kainan, panakatatuang rumasamid isa duwa na kainan. Linaso bas sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Linaso bas ay sariba, doon na badam talo darja Celsius. Natagiti do atasa na bawan ka, soban na bayna ay sarasam. At sa sadapan, meninggarod miya paitangus isa doon na kainan, padang katatuang rumasami sa doon na kainan. Linaso bas sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Linaso bas ay sariba, doon na badam apat darja Celsius. At tamunan ka soban bayna ay sarasam sa sadapan nagi tatuang kya rumasami di sa duwa na kainan. Linaso bas akawas, talo na padam duwa darja Celsius. Linaso bas asirba, duwa na padam talo darja Celsius. Matagiti duwa tasa tenam ka soban bayna ay sarasam sa sadapan meninggarud may paitangos isa duwa na kainan. Panakatatuang ay sarasam, linaso bas akawas, talo na padam talo darja Celsius. Linaso bas asiriba, doon na badam talo darja Celsius. Hingga nakapia ruputan ko ngayong ayatawan, mantaka tadaw bay na doon na badam anam, tulan ka anam, taon doon na ribu, doon na badam anam. Pinalabos man tadi tida kopisan, mangingintong taon Malaysia, mantaki tida patuatas, panong kayo ng sakit. Alansan nakanood ka pa ilan na managi kapasarahan. Sigaw to kakalkod at miyampay dahay, itida radio, Keningaw FM.

Tumilamos mo kanayon sining kalangadan guys sining mata di aben kakal auto malup. Fresi Eflan dong pason ko kumadika am nagi misanduling. Paparol ko na po ginawa ko. Kina FM ko hay aramay ba?

0: Kini tim Rambus makin ngau kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Amari di pagilangan kudat ka sa benbenek ya. Akarat ditit manalo darahat adaw swab kia 2023 tulang ka 6 tahun 2026 kapian datadaw ka 6 kia katimpo da jam kasiam kasaban gisa marita jam ka isa sa sadapan kaya nanapang iti Balay Raya Kampung Kuala Puntih Kaningau at adaw swab nagi kia 2023 tulang ka 6 kia jam ka 8 kasaban gisa marita jam ka 2 talun hapad minit talib tanga daw. Kaya na pangiti Dewan Payukab Kampung Binuaw Tangasuk. Amin sa pagkukinayanan, tadaw swab kya, duho na padam turu tulan ka anam. Jam ka walo, tulun na pad minit kasaban, gisa marita jam ka padam dua, tulun na pad minit tangadaw kya, kaya na pangasi IMB Bank Kaningaw. Makontak dat duho na padam walo, tulan ka anam kya, kapihan dat tadaw ka turu kya, jam ka dua sa sedepan, gisa marita jam ka turu tatuwang. Okay, na napangay ti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Kumadi ko di tenor kata timpuh da temen na lodra kadali ko ilo ay tadaw swab am nagi tadaw dat swab din na mungkin ako tapos sining sining mata di Felix Don numbang lanku no am nagi sining mata di Edvelita Edward kada bagyum suway am nagi Kosiani Kiwon man maganda di ka kini FM okay aramay babay na di jam Kosiam apa tabram turu minit kasaban. Ginawa sining panglis ginawa kina FM kuhay aramay ba

Abang nanti jam ko hapa dah pedang 8 minit ke Saban hiti dah kain dan terok ya. I harapasan ke harapasan di hari ni majanun. Kopi serangan ke Saban DJ ka kopi serangan ke Saban ni kemudika hari ni majanun. Sob tadau ko nam kasih ya. Magandat ako pabantun man tadi amay gutil. Memantun makasari mamay gutil diri kaya hari ini. Oh ayah Sera anu nongo yang iti selipar tanak no andong kasiya kaya. Oh iya kaya kun kaya andong mati mamay gutil kaya. Oh ayah Sera ngayon iti selipar tanak no mamay gutil. Audi beda ondos nga osean anu kun di tanak no ingga no sulungan mengay tanud tumadud mayulo ilo dumo kasiya. Kang kuno pabawa kasiya kaya. Kangku no apa bah kadar ini majanun. Pansi ko DJ ka pansi ko nagi. Mamay gotel sarang ngayon no selipar. Ngayon ba titah ngayon tasok ya. Tangahan na pamatid taso. Mukha gulian pam sampudong pamatid selipar ya. Kadang kadang dat nagyari di kalihut lihut na pa di tulang tulang am anasan ni taso am tokay. Itih na rin na pabena kaya. Mantemen na paingkar satu kali nga selipar di kuah mamay gutil kaya. Ngayon na kati mamay gutil selipar no kaya. Saan tangan na kudod ay sa sulungan mo yun lo duma ka di hari ni kaya. Amisan pa ko kaya nakadalihway kumadig yun di ay sa ngayon data daw swab kaya. Ako mapabasan data papagilang kumada kayo tadaw suwab doon na padam turo tulan ka nam taon doon na ribo doon na padam anam kya oh ha pagulidi harti Stephen Van kapisanan ka saban tadaw kalima DJ ka kapisanan ka saban ni kumadi ka doon na padam turo tulan ka nam taon doon na ribo doon na padam anam tadaw suwab kya tadaw ka nam. Aka timpun da jam ka siam ka Saban gisamar kita jam ka isa sasadapan Balay Raya Kampung Kuala Punti Kaningaw. Umaduo na pa nga jam ka walo ka Saban gisamar kita jam ka padam doa talo na pad minit talib tanga daw kay na pa nga iti Dewan Pangyukab Kampung Binuaw Tangasok. Kay na napagkumatalong nga iti CIMB Bank Kaningaw. Namanamad di kayo may panusok atusin kya. Namanamot dat maganda dat ay pengulat ay kapimbaris kya. Karado ko ilihay dat kumawili pa ng hirig ibang mga yala pa kapanuraha kya. Tay ka kapanalodan na raha kya. Matadidid ko pisan pangubatan transposi walay pangubatan kiningaw. Jam ka walo talo na pad minit ka saban. Gisamar kita jam ka padam doa talo na pad minit talib tangadaw da swab kya di CIMB Bank. Kumadat swab di na kya doon na padang walo tulan ka nam taon doon na ribo doon na padang manam kapiyan data tadaw katuro katimpun na jam ko doon sa napan gisamar kita jam ko turo tatuang kaya na pangahiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw hiri yalad sa liwan na di kya naman di kayo dat may pumaliwali dat tanga babalian doon una pag kya. Nawian ko matuda tuagas, nawian ko tanga tusi-tusi, tanga gula, kopi, teka may pamalidat nugyar di. Babarang dati so ang dapur kya, masukup-sukupan na dapur, naman-naman nagini kayo dat mga ipanuladar ha kya. Uy ba aroli rin tabi na isusuk-susukan na takar, kya mamaguna dat jarum kya. Amakan ka aral mo di asal pagkatuburara hanga oh, nila na tamad kya, lumuyong tamad na perham. Tadaw timpo bay na takaw at maguhop patulong na suway nga say kay lah tahuri tadaw takaw ang maguhop kya ay ka magitulong kya kapisanan ka saban ni Jay kapisanan ka saban ni kumandika sariman turun hapadam anam banati jam ko hapad doon hapadam talo minit ka saban sanang dat kanang makinang pagusin ning kya manalo manalo daraha. Nagyari magkinang mataw sining kya pangalis ginawa sining matadi bed Riani Luciana bed retandat may kakap ng dua malahing Arabella Kathleen Oliva lumangad ako om nagi sining matadi Husin James Madatin itretandat akon ka aw kumupus dia Kenya FM kuhay aramay ba

0: limbahan boros dusun Keningau FM orang ngomoni kita dau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendut tang adau kuy hoy aramai mai bo.
1: Engkarapia tasining telumi susu tawasrin sumir senan nakud mulahing Ambrus Samuel kada kada negi kadi jam mahali pinabatan di Freddy ambit amiampai miupus kita segi gisa menegawi tatan meniti jam kabar di misali menapad menit kesaban kia kami anda tinggalin pupusan teh kelem munduk tako iti kesliban beras dusun kena FM. Pagulo data bitan kya de binay harte ti sapasan na remit ko kolombusan ko pagiti bisan nga saban kumade ka DJ sana ko saban it mire record na tangadaw masano ko kuma tentra tentra UPKB Lieutenant Ajin Captain JS Sarjan Donjen nakarigat miya pa itadaw bayna Sarjan Major Stone Lumiridin Valley Lumiridin Valley siya dat ana adawat kya alasan ako dat sa sanang-sanang to ngay tadaw bayna lalgatan mindaho wanadan to ngay manamangon bayna gisam sa gisam mantada Sarjan Galak amirina mantada Sarjan Galak kadi Sarjan Galak kya skok madi kayo musika na ikumadit pinapatan pasan mantad pa di jam kasiam kasaban kya. Oh, saya sekarang dah harap baris kerita kapi yang nangatok suang ginaw di kayo. Saya lagi dah sekarang dah harap pasan di tanah kalambus. Harmatu menikah nusin nga aku nako selimbau. Tu tadabay na kan ke kepekinan na sinding. Sekarang makan nako sinding tada swab. Tada swab din ya. Saya lagi dah sekarang dah harap angaran ngaran di tanah dawat ya. Aku pi na dawat dem minangarait ya. Siyo tupinay. Aku tinamad. Ama tagyaran ko kay dua sining misusot ay gines sa niyong soro-sorohan ako nag di gossip sa manak talawa namiyabay ko DJ Zax liman baras sa murot mantada jam ka badam do tanganaw gisa margata jam ka talo sa sadapan kaya amunita sa nang tabi na yan may ito na dah gampiya sebagai isa sunsuyan dumapitin sa mapping ya sumborang sa mapping no iterat may tako dah kaday may dat rumbag pemusaran isam kabe salat kago mantada DJ Jiren. Assalamualaikum salam Malaysia Madani nakupadama.

0: Makinangaw ko sa Limbahan Moros, Luzon, Kalingaw FM.
1: Kalingaw FM. Sining-sining Luzon, Tangolomis, ko sa Limbahan Moros, Luzon. Kakal Makinangaw. Siyam na pa na mapat.

Ya pa ha kakarin na pasuko ako pero mayon kinavalo no kawanan ra orohito in Toramet, Malaysia. Babalo kawanan dalimong no kiningaw so lora susuab ika ng ulo. So lora may ang ulo anong palakra kula-kula into kam londom ang ulo ra kula-kula into. Lasu no oro ro ng operam talo suku talo ng operam talo darja Celsius. Kosong dalibong nun nabawan sa lora susuabi ka ng ulo, may ang ulo anong palakra na suangan nintok am londom ang ulo rakula kula intok. Lasun oro, ruong oporam apat suku, talong oporam talo, darja Celsius. Kosong dalibong natambunan sa lora susuab ang ulo rakula kula intok, may am londom. Panduli ako pa yung kosong dalibong natambunan sa lora susuabi ka ng ulo, may am londom ang ulo rakula kula intok. Lasun oro, ruang operam talu, suku talung operam ro, darja Celsius. Kosong dalibong na tenom, solo rasusuab ika ng ulo. May ang ulo nung palakra kula-kula into kan londom ika ang ulo. Lasun oro, ruang operam talu, suku talung operam talu, darja Celsius. Hinang pinatutun ko ramo yun, babal nukawanan ra oro hitu, intara kopisan meteorology, Malaysia.

Yo pa hakakaro ino jam karo ramai am akaya takara ina tangan pagayaman monsoy. Yo hino pa kita akan darimba intora jam karo ra mai sukura jam katalu. Jadi pa kakak boleh ka pangitara bilin mo yon am akita kararimba kasih ha mo yon Mayra WhatsApp Mayra nomor loho sa siam 58 siam 6868. Ampain ko nang ramiran kini ora mo radio kini FM on yakin tok mo yun. Abuli ka Mayra frequency siya mga para mapatitik 3 MHz am abuli ka po akay ramo. Mayra aplikasi RTMK klik amra Potter Radio RTM. Ampa kaka abuli ka po yo ang itarabilin mo yun Mayra WhatsApp may. Ranumbur lo sa siyam limo valo siyam onom valo onom valo. Ampa suko ko pebilin orangan taka andong jenis laim. Hai DJ kan sayang tangan waro am liwa-liwa mangan doyam. Yau kan sayang ratangan waro pengkuanangan dio nangit terawilin mayara Facebook mai. Ampa kakarayus takapang kini ngo rarimba kini tak nurangan takana ila sambili. Sakila sidin amrangan taka rubina raha na kita kerimbai huangku, rimbai ri jelis kasih ka ampalang, paat sangulunan rimbai.

Ya ba ka ka pengko nang ramuyon ang kini ngora mo radio kini FM on yakin tok muyun am pengko nang an poya ramuyon nang itara bilin ramo mai ra Facebook am WhatsApp mai Ampah kakaraino jam karuh limo nga opor mapat nga minit ra mai am nakasukutakan ni ra kapaparan no kasalulaan rahu numurut ra oro hitu Aki asiaw sinalai rahu ika onsoy naringomion intarako am sumunuh itu rangan intakan urangan angkaraja DJ Syukri ralum kasalulaan rahu numelayu santai petang. Amrai staka pangki ngora rimbai kini tak nurangan taka galus gibung. Rimbai nambuyunan syela rimbai rimus karya andapi. Amhina kintarako au DJ Iza salam Malaysia madani paingkonangan.